0: ubumde skyro asambe ayibona hey yo namanje ngisasho 2026 baba mawungakwazi ukuyibaleka usenkingeni baba
1: cheyibona ma
0: ay yey yo yey yo yey